0: Jesus.
1: Asbuzeni mafwetu na abutwala. Niyazi mina ukuthi ngithume ngani, maze ngibuzile ngayishaya ingoma.
2: Shaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
2: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
2: Shaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
2: Ngishaya ingoma.
1: Kudlo mtwala mncane bafwetu. Mina ngabuza bonke semtyango ukuthi popolopo kule thanga lami lesisu. Bese ngiyasuka ngihambela ngithi ngibonzelene umunye umuzi onotshwala. Hayi mina ngiyofela etshwala.

0: uphezulu kokwesidumbu kusho ukuthi kwawena udalela inkinga yamona lomuntu udalela inkinga ngani udalela abakubo wasidalela yena wadalela umuntu athandana naye kanti futhi nawe ke simame kungenzeka ukuthi lo muntu adalelwe inkinga maka ukuthi umuntu wakhe uthanda nentombazana yakhe iphisiso wayohlangana na ngokwecansi wabuya zohlangana na kwecansi kusho ukuthi nonke senibuye nalesidumbu nonke uyibonile lento isini kanjani
1: Yeah.
0: Nonke senibona lesidumbu uyiloko kade hlangana nalomuntu wabuya thatha lelibhadwa letha kwena. Kusho ukuthi nonke nine ebhadi manje limangalisayo elidalwe yilesisi. Ukhipha isisi kuyicala kuyichilo kuyinto edalela thina ukuhlupheka usakhela usisi.
1: Alright ke kwesinye isikhathi omunye ke uzongasikhiphi kodwa abe ne miscarriage. Kahle kahle yini kumele umuntu ayenze? After whether u terminateile u stilitile bathu delete
0: yes yeah
1: stilitile siso
0: yes
1: noma
0: ebalbiza kamnandi manje balishuni
1: u stilita
0: yeah but
1: noma stilitile noma ubukade ugula mhlambe noma ube ne miscarriage ke kumele wenze njani emva kokuba ube nalowo mshophi
0: angeke nje umuntu obe nenkingi yokuthi yena isiso sichithekile nje ngokwesintu ngoba nasemanduli sisu zazichitheka.
1: Yeah.
0: Uma sisu sichithekile kungeyona inhloso embi. Sichithekile njengeyona inhloso embi sichithekile. Owazi ukuthi masichithekile ngabe angithindi akulona icala lakho.
1: Usuthi
0: sothi imithethe yamathonga ekuyona dalela yonke inga, right? Noma lokho kudalela yonke inga. Kodwa kufuna ingane emayichithekile. One wena mawaye kufuna ugeza.
1: Yeah.
0: Ngabe ugeza ngokwempande kodwa nje lokho kugeza ngempande zodwa akuphelele ngoba khona abantu abageza ngempande khona nabathi bathenga imiswane etolo bathengele umswane ukuthi uyogeza angifuni kuma kuyona leyo ngoba lana sisebenzisa into ephila amasogeza monge namandla musu ukufuna imbuzi engekho ngoba umswane wenkomo ijuleka umswane wenkomo kokuqala nje akugeza gezwa ngawo kuswe gezelwe eminye imithetho mokugeza ngomswane wenkomo umswane igezwa ngawo wembuzi manje mozogeza ngomswane wenkomo wena uthi ugezela ingane kunephutho lenzawo lapho funa uthola inkukhu monge namandla okhipha inyongo igazi lalenkukhu omunye kweyikhiphi ngingila kancane enkukhu athi kuyifaka kancane la abanye basebenzisa umuntu omhlophe phezukwale izinto esengizibalile zokugeza zenkukhu ngithe inyongo ngathi igazi lenkukhu ngathi ingingila yenkukhu kodwa futhi ingingila enkukhu mongayifakela oyifakile kodwa ungayifaka mawuthanda kodwa mawuthatha umuntu omhlophe uzobe usukuhlanganisa nalokho ugeze ngokomuntu omhlophe emokholelwe emthini omhlophe mongakholelwe emthini omhlophe uthatha ichibi noma amanzi nje uhambe kuyogeza emfuleni ohambayo Hayi ugeze matshanina ngiyazi lento uthi uyageza ugeze tshanina umusha ugeze ngale kodonga angizwa kahle lezo funa ngale kodonga umuntu omusha ufuna geza ungageza isikomuntu omdala osegugile ngoba usazohamba funa ugeze empuleni ohambayo usho futhi ukuthi ugezela yona lengane echithekile uma usuqedile lengane ukuyigeza echithekile usuyigezelile waqeda Buya ke manje lengane usuzoyenzela iladi. Kodwa mawuyenza iladi lokwenzisayo funa qala kubelethise lengane ngoba ihleli kuwena phela manje.
1: Yeah.
0: Ya ngithi njobe yaphuma umoya wayo wama kuwena. Funa kubelethise ngendlela bayazi laba babazalwana ukubelethisa ukuthi into enjani. Nabalapha yazi ukubelethisa umbelethise ngendlela yenkukhu ukuthi akayibelethe lengane. Ku right ukuze isuke kuyani ngale kibe inkingi ihleli phezulu kwesinya sakhe ngazi imenza amadoda amale wonke amadoda right isuke ke ngale ndlela ukubelethisa bese lengane ibe nenkukhu yokuthi uyiqambe igama
1: yeah
0: lengane inenkukhu yokuthi uyiqambe igama inengube efuna uthengele yona yabonika kakhulu ingane ephuphumile umelapha kanqeni ukuthi athi umfana kanti intombazana ngoba nabalaphi abafuna uthangazi
1: yeah
0: hebe bengafuna uthangazi abalaphi Umuntu ozamlela ukuthi ufuna ukuqamba amanga ukuthi ingane intombazana. Azamlu ukuthi umfana. No, yabona nje ingane iphuphumile, ifuna ukuthengelwa into ezimaruni.
1: Okay.
0: Ezikwazi ukugqoka yibona wonke umuntu. Ngoba intombazana iyakwazi ukugqoka into emaruni nomfana iyakwazi ukugqoka into emaruni, yabona. Ukuze lengane isivelele kunina, wena ufuna wenze into ezowenza ukuthi isivelele kunina ukuthi nganeni. Hayi kusho wena.
1: Yeah.
0: Hayi khona le phuphume kwangabona thini. Bese kuba khona le phuphume kwabona ukuthi sekumfana sekuyintombazana. Ungathenga noma iziphi ingubo. Uyiqamba igama yingubo. Futhi yoba uzoyiqamba ngenkukhu igama. Ikhona inkukhu efuna inikeze yona ukuthi idle. Lengane. Yes.

Thunini lakho umwelela kwelipheshaya kanti ke sifunda amaphupho namlaleli ke siyacela ukuthi usibhalele lapha ya on our Facebook page nangumlaleli lana ethi makhosini ngibingelele kuwe zama nasemakhosini ngiphuphe ngilele ngithe ngisalele kugibele umuntu engithandana naye walala emva kwami lana eceleni kunobaba osemdala uhleli esitulweni uyangibuka hayi ngibuze ke kulonolele eduze kwami ukuthi ufunani lana angaphenduli ngizame kumsusa angavumi kodwa ke ubengangenzi lutho uma ke ngiqalaza ekishini ngibone umama wami kunengane kunengane eyimbili okungathi ke amawele cause ziyalingana simile uyayidlalisa ziyalingana simile uyayidlalisa ngimemezo ukuba ke azosusa lo muntu oleli nami avele anganginaki

0: agqiba bona ukuthi iphupulishilo noma niwaqhiba
1: akumelanga kodwa adliwe
0: akumelanga futhi alahleke lamachwana ngoba ayisibusisi esiyisimanga kusho ukuthi ke into engiyibukayo nje abantu abadala bacela isithebe njengoba beveza kanje emva kwaleso sithebe ziningi into abayobanika zona isicelo lesi ngoba imbuzi ivelile kodwa emva kwayo labazali ekukhulunywa ngabo baba nenhlanhla nomndeni ungaba nje nenhlanhla.
1: Alright, ngiyabingelela emakhosini. Ngicela ukubuza, ngiphupha umalume omdala engathi ushonile. Mina ngifike ngangena kule ndlu abekulindwe kuyona, ngafike ngahlabelela ngase ke ngiyathandaza.
0: Uyazi ukuthi umuntu uma kwamphuphele shonile kodwa esaphila yena, chaza ukuthi usazohlala emhlabeni. Ya akakazushona. Mompupha nje shonile kanti ukhona. Yazi ukuthi usazohlala ke emhlabeni akakazushona.
1: Emakhosini ngiyabingelela, ngiphuphe ngibona isilonde sibi esimanzi. Mind you, nginako ukuphupha izinto ezisabisayo nje ezingaqondakali ezisa ngiyafisa ukwazi ukuthi yini inkinga yami. Trypophobia. Izinto ezisa trypophobia.
0: Ya kahle akufanele ule kuphupha izinto ezinyanyisayo nezinto ezicikayo nezinto ezimbi. Kuchaza ukuthi khona umuntu okwenza into embi empilweni yakho. Kusekufuna futhi leyo nto uzame ukuthi yiphi indlela oyisusa ngayo empilweni yakho ngoba iyogcina iletha umshophi phezu kwempilo yakho.
1: Ngicela ukubuza, ngiphuphe iinyoka ezi-3 ezimhlophe ngayishaya eyodwa yafa lezi ezi-2 ngadlula phakathi kwazo ngafica amanzi esetsheni ngawakha ngaya nawo ekhaya. Elinye ke siqale lenyoka ezi-3 ezimhlophe.
0: Ngomthetho iinyoka ezi-3 ezimhlophe ziyinhlanhla. Manje megcine ishaye yodwa leshawe yona ebinephutha kusho ukuthi ikhona inkinga kade ikhona ngoba kufanele ayishaye inyoka emhlophe. Inyoka emhlophe lethi sibusise kusho ukuthi kungenzeka ukuthi le mhlophe ezayishaya nje ibiza nobubi yona kodwa nje into engiyijabulelayo inyoka emhlophe ishinhlanhla. Amanzi asetsheni ke abalekile ukuthi abantu abazi. Amanzi nje asetsheni entabeni abalekile noma ufike entabeni ufuna lo manzi ubuye waphuze nje ngoba amanye adunyelwe izula nesibusiso kusho ukuthi nje njengoba ethola amanzi asetsheni mahle kakhulu.
1: Alright ke ngiyabingelela emakhosini. Ngicela ukuza ngiphuphe ngibona isilonda esibe simanzi ono. Ngiyabingelela babubhengu, nginephupho ngiphuphe uma wami osashona ethi angimphuzisa amanzi. Ngase ngiya kumfethu osashona ngafike ngamtshela ukuthi uthi uma ucela ngimphuzisa amanzi. Umfethu wangibuka ngabona ukubhakuza ukhakhayi lwakhe njengolwengane. Wangibuka wangaphendula. Bengisacela ukubuza ukuthi ke kuchaza ukuthini mangibelethiswe isipoki. Mangibelethiswe isipoki ngigeza ngani ngisalungisa imali yokusilahla.
0: Okay, asike simphendule la
1: ephupheni kuqala.
0: Umuntu mathi ngiphusa amanzi ephupheni akafani nomuntu othi ngicela itiye. Yabona ukuthi ngicela itiye ucela ukuthi nimphukudle kodwa uthi mphusa amanzi usuke shuthi muthandazise. Mucelise. Uma wakhe khona inkinga nayo. Umuntu mathi ngomele izwi. Ufana nomuntu omela amanzi. Kusho ukuthi amanzi angcwele. Ucela nimenzele umngcwele kusho ukuthi khona inkinga nayo uma wakhe acela ukuthi amcelise kuyona amlekelele kuyona akacelanga ukudla ucela ukuthi amlekelele ngabe uyamthandazisa ngabe uyamcelela ngabe uyamnikelela ukuthi makhona le ivimbeke khona khululwe. Yes.
1: Alright, ngeke siyaqhubeka nohlelo kuMgungundlovana 7.6 FM nge The Sound of Choice of KZN Capital. Butla ngikutshele ukuthi ngabe usalinde amakhasimende afanele ukuthi akuthole nge-FNB Go Business. Uthole ithuba lokufinyelela ey'nkulungwaneni zabantu angase abe makhasimende akho nge-marketplace ku-FNB app. Thola ke lenzuzo nge-FNB Go Business kusukela ku-R49 kuphela ngenyanga bese ubhalisa ibhizinisi lakho namuhla. U-FNB ibhange elisiza amakhasimende ukuthi ke akuthole. FNB usizo oluguqula konke. Kusebenza imigomo nemibandela iFirst National Bank ingxenye yeFirst Rand Bank Limited umhlinzeki weyinsizakalo zezezimali kanye nomhlinzeki weyikweletu ogunyaziwe 17 minutes after 11 saqhubeka namaphupho uthomunye ke ngiphuphe inyoka engathi siqhamuka phezulu emafini kuqale kwa

0: ngathi amafu amhlophe amise kwenyoka uma ke seziphansi bese iba green sabaleka ke kwaphinda futhi kwavela ubuso obumhlophe beyingane zashintsha zaba inyoka uma seziphansi but ke bezingalwi
1: inyoka meke yangalwa nje iphupheni isuka ibika indaba abantu abadala isuka ibuka ibika isibusiso empilweni yakho aziyona ke ingxaki nje bathi singalo lezi inyoka ziza kuyena kusho ukuthi kungenzeka yena qobo unabantu abadala yena
0: Alright ke saqhubeka 18 minutes after 11 nangomunye la umlaleli uthi ngibikele emsakazi icela ukubuza kuchazana ukuphupha imali eyiphepha u 210 rand
1: Inhle kakhulu imali nje mayingeningi yamaphepha ishisibusisa imali eshisifo funa ibe ningi yamaphepha ishisifo kodwa mayincane nje ishinhlanhla
0: Alright so inhlanhla le
1: inhlanhla right kakhulu
0: ama coins wona
1: ayi kuyaphela isibusisa esinzima kakhulu ke wona
0: Alright ke
1: yes
0: ngiyabingelela emakhosini nakweza amabhinqi cela ukubuza ngiphuphe kungathi khona amakamela ekhaya ahleli ngasesangweni uma khona abazongena ekhaya abevele abalwise ngeza kuona amakamela avele alala phansi ngayihlahlela eduze kwawo
1: amakameli amele uPaul Engilosi amakameli ayi amele imimoya emihle amakameli kushuthi yena bekuyithunywaza kubo lezade zifikile bezovimba konke okubi okuzama ukusondela empilweni yekhaya lakhe so uright kakhulu
0: alright
1: yes
0: nangu munye lana uthi ngiyabingelela babushoba lensimbi
1: yes
0: mina ngiphuphe izinja ezamabhove enkulu zingibuka ngaphupha ingane yami ifika kade ivakashile ngayibuza ukuthi ke ungene kanjani ngoba kukhiwe eminyango emva kwalokho ngibone ingane yami isiqoqile ingathi ikhona into ayishunqisayo odengezini eyihogela
1: Oh angempheli lapha ngamabhova uma amabhova uzowaphupha engalwi nawo esebalende so awana nkinga ngoba kusuke abavikeli abavikela impilo yakho kodwa uma izinja zifuna ukuluma wena owazi ukuthi nenkinga ezokwehlela engasile lokho umntwana akunalutho uma emphuphile futhi kuyingane encane engathi khonto eyishunqisayo kuyenzeka wena uphupha umuntu engathi khonto eyishunqisayo meyingane kanti ikuthiwa shunqisani kunento ezayo embi
0: Okay.
1: Yes.
0: Alright ke uthi ke lana ngaphinda futhi ngaphinda ngaphupha ngigwaziwe ngingasakwazi uphefumula ngaphaphama ke ngiyabonga.
1: Ayi libi kakhulu ke lelo phupho uma uphupha ugwaziwe futhi ungasaphefumuli chaza ukuthi kunengozi ezayo phezulu kwempilo yakho noma kunobubo obuza phezulu kwempilo yakho ngokwethunya zitsukuma uyilwe leyo mpinga zifike leyo nto ngale kokuthi uzogwazwa sikhona ongakwehlela nje ugwaza ngayibonus
0: Okay ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uma ngiphupha umama engithethisa egxeka umyeni wami kwathi kusenjalo wafika umyeni ezongibheka ekhaya mayifika sixabane naye ngimbuzo ukuthi unentombi yini wavele wavuma wathi ikhona ayishiye endlini ngashawa uvalo mangiqalaza ngabona intombazane engiyaziyo ewumakhelwane wami ilokuyilunguza ngaphinda futhi ngaphaphama umama kagogo wami osashona engitshela ukuthi angize ngizomlalisa ngoba umalume wami owumzukulu wakhe ethi ke uyamdlengula
1: laphi iphupho bathi elisakhuluma nje ekuqaleni uma ephupha umkhwenyana akhe ethethiswa uma wakhe kodwa uma wakhe mhlawumbe usaphila noma usashona akufanele umuntu athethiswe ephupheni kuse kunento eyiphutha azoyenza noma kanjani njobe umkhwenyana akhe kunephutha azolenza njobe ethethiswa abantu abadala ngoba noma athiwa ngabe uyaphila noma athiwa ngabe akasekho so akufanele kube njalo akathethise umuntu ephupheni sokukhona into ezomehlela noma azoyenza abayithandazeleke kungavela into ezobaxabanisa
0: Okay, okay. Busaqhubela.
1: Oh, bese kuba yilapha lo the uphuphe ukushuthi ukukhulu engathi uthu dlwengulwa umalume. Lelo phupho kalikho right lisichitho lomoya omubi lidemoni. Kusuke leyo nto ingahamba ihamba idilikele nomuphu umndeni, umndeni wakho ekhaya kudlwengulwa odlwengulwayo. Abazange bayikhuleke leyo nto ingaziqale ngoba lelo demoni suke selifikile.
0: Alright, ke makhosini bengicela ukubuza ukuthi chazana ukuphupha uma wami nomfethu asebashona ngiphupha bekhala mangibuza ukuthi ke uma ukhalelani uthi kushone umfethu ongilamayo osaphila yona kusenjalo kuqhamuke inyoka ende emnyama ifuna ukungena endlini ngibe sengigijima ke ngivala isicapha angibangeke ngisabona iphelelephi
1: yalibona ke leli phupho olukhuluma kanjani uphuphe laba bekhala kodwa sengena inyoka ende emnyama kusho ukuthi ngampela inkulu into ezayo ukukhala kwabantu abangasekho basuke bezwa ubuhlungu bento ezayo noma kunento ezodaleka ezoba inkinga kakhulu nabo iyabahlula ngokomthetho njengoba sebekhala nje isuke ibahlula ukuthi bayivimbe yabo bayibona ukuthi izokwenzeka basebehlulekile sokuthi funana abanye abazo add ukuthi bakwazi ukulwa le

Sawezwa kamahebeyo sika Jaden Adams emva kokuthi mangabe sidlule emhlabeni lokubutshuka nje noma singenasi siqiniseko esithize but mhlawumbe abaningi babonile bayabona futhi ukuthi okay insizwa uzizibulale benincindezi ethize ngoba okuvelayo kuthiwa laphana uma wengane yakhe ubesehekile bemhekile ifoni yakhe ukuthi mangabe kwenzeka izinto mhlawumbe umabe ngisebenzisa ifoni yami ibese reporter again ukuthi behlukumezeke kakhulu umfana waphinde waba nokuedekayo ukuthi kuzophinde kudlule nogogo wakhe emhlabeni. Ngathi umfana uhambile wayoreporta kubaba umtshela ubaba umnikezi le nto wathi hhayi yabona-ke baba manje engathi ngiyakhathala umuntu uyangihlukumeza ufuna ukubheka ukuthi ngenzani njalo ngemali yami. Mhlambe kuleso simo esinjalo ngabe mangabe sibambiseni ngakuzothando akumelini ngoba mhlambe niyavumelana ukuthi wenze into ethile ungayenzi wena isayidini ukuthi ngifuna umqaqa lo ngoba manje mose ufuna umqaqa mhlambe kugcine wena kavele kade loku ekubekezelela ubona ukuthi hayi. So insizwa-ke isencane egcine siyidlule emhlabeni ngenxa yokuthi binokuhlukumezeka. Hawu mina ngeke ngisakwazi nje uku-enjoya uma ngabe ngithi ngiyozi-enjoyeni nabangani bami into zami sezivela ngakuyena ngalipi ebe ngifika sengiyathethiswa. Kubuyenzani? Imali ngakho buyenzani?

Yamlalo wami ke njengoba isitimela sigijima kanjalo tararara ukekusho khona ukuthi ke sesithi tararara nathi sesithi siyangena sithi gulu kudu uthamika mayini eAfrika esho khona ukuthi ikho izindaba zomphakathi la sithi ke hlaba utuse wakhe ngicabanga ukuthi ke ofish yade besiphathele uhlelo kanye nomangcobo the diva indlovu yosithele sisitheleke ayisithele thina siqhubeke sikhameke ngasemsileni ngoba mayisithele thina singena ngomsila sibonge bonke kade besiphathele inhlelo kusekusini kuzwe manje uzakwethu besifundela indaba sithi ke ngaloo ndlela sinithule siqoko management yonke sithi aqhubeke nomsebenzi siyibambe kanjalo ukuthi nje sihambisane ukuthi abantu bekuthole abakufunayo then as we say but ke ngizoveza ukuthi ke ngiyacabanga ukuthi kuningi esiniphathele khona mangamhlawumbe ufuna ingxenye yohlelo ungakwazi ukungena ngicela lapha enambeni ezithi 0333422970 sizozama ukuthi siyakwazi ukungena sifike sithi khaxa uma kuthi kanjani ungashare lapho WhatsApp number esingathi ke u0 0623151986 khona kwasukwazi ukuthi sithola nakhona sizama simonte kanjani kodwa mangabe ngangeneki sizoxolisa ngoba siyafisa ukuthi ke ube ingxenye yohlelo ngayo yonke indlela.

Ela phambili ke akwenzekani manje. Ya ake ngiyingene ngo emxholweni ngibheke ukuthi kube sokhuluma ngakho. Ukuqala nje ngizoveza ukuthi ke sizobheka lapha ke inkulumo ka Ndanokulwazi uNathali njengoba ade evula lapha ke eKenloga Lab elapha eDube Trading Port. Sizukuthi ke ukuvule wathini kusemqonga nanelephi ekhuluma ngani bese sibheka kakhulukazi lapha ke Ward 20

Yeah, mina ke sithi ke lemizuzwane sele sakunika ithuba ukuthi ukwazi ukuphawula number 033 342 3970 noma 033 342 2391. Yeah, ngathi ke kuzokwazi ukuthi usinike ukuthi ke ucabangani.

Angozebhola sibone lapha eSpain, siwinile eSpain share iqembu kakhulukazi Argentina kathi ibheke kakhulu ukuthi ke izowina, sisibonge lapha eSpain. Nakhona ke mhlambe ukuthi lapha ke nje wathi kune World Cup ithina ke base Africa kanjalo nabaseNingizimu Afrika emhlabeni jikelele sifundeni nge-World Cup, ngabe siyaimprova noma mhlambe kuningi esifuna sikufunde ukuthi ke uma kuthiwa khuluma ngebhola esho ukuthini. Wow, uyabona iy'nsizo ey'dlala lapha ibhola ke alinambala, uyabona laba abadlalayo abavisa abafana nanathi alibheke ukuthi niqhamuka kuphi kanjani. Kodwa manje angazi kwakhalanyoni ma ngabe sekuthiwa ukhanda i-twani isquada esiqhamuka e-Africa, ngabe sekuyashintsha. Kodwa uma sikhandwe ngale kwenziwa yini abantu abafanayo nathi simikisile nabo bamikisile yineza ukuthi bona begcina njalo bebeyithole bekwi-finals. Sifundani ukuba fanele sikwenze mhlawumbe kwesiqiniseko sokuthi ke siyabona ukuthi sinenqubela phambili. Kwakuningi fanele sifunde phela sisike iphethini, hayi yonke iminyaka kuthula njalo sikhala ngaphansi. Akekho nje ongena kwi-final. Sikhuluma-ke ngezwe lase-Afrika, sesibongeleke Spain lapha-ke ukuthi-ke sigcine siphumelele.

Yabona ngesikene ngosini yethu manje lapho sishahla khona sithi dlala kononiya wathi uzodlala ngiphethe ke insizwa uDave cause athi nje sex man

0: Awu manje phezulu kwale ngoma sibona ithubane sinaye lana na sibuye sibona.
1: Kenike.
0: Tsitse kulo.
1: Njani yaphe?
0: Khona sikhona babumke ngihamba kahle kodwa.
1: Hayi afandi.
0: So.
1: Hayi ngiyabingelela ngimsenda wenempi la kuyafashashashaya zivadela ngikhona. Ngiyathanda ukuthi ngifunde manje ngiyawuzwa. Ngizwakala ngihamba ngikhona ngikhonjele nje omabona kuthi. Oh ndoda. Onke nje amakoloni wonke lide. Indoda angasibalekile iyangibalekela.
0: Tsize kuhle.
1: Hayi angazi mhlawumbe uke ngilandele kodwa akusetha ngathi ngibalekele.
0: Somthola.
1: Hayi. Hayi ngicela ngoba yithi. Kodwa sikhokhe ngiyamakha.
0: Kinikeze amathambo.
1: Amathambo.
0: Hayi. Ngizokahle babumkwenkwe.
1: Hayi ngiyakwazi.
0: Siyabonga.

Mucanga into engenza ukuthi ngikufanele namhlanje. Ijalo nje, ijalo, ijalo, fani, ijalo, fani. Ukhuluma nomonde kuNdlovu FM. Njengamanje uyazi ukuthi live emoyeni. Awu bendo sikolo hle, kubendo sikolo hle, bendo sikolo hle ndoda. Abantu abakufiselayo ke lapha ulokunjana uMakampilo no esihle. Kanye lapha nabazali bakho nje bathi nje bakuthanda kakhulu poison. Yini ungayisho nje just ukusukuma uzibongela? Yini ungayisho nje just ukusibongela? Alright, siphi ingoma ongathanda ukudlalela yona? Ha, ngibambe ngqi. Cabanga dot. Yeah. Oyithanda nje nomiphi?

0: not.
1: Sengisukumile uthanga kimi ngimi ngenyawo manje. Nami, nami, sai ku cliché.

ngathi usalela ubhedeke uyakhala. Sawubona? Unjani? Ah, kodwa ngosami uyazihlonipha ingane encane. Mucanga into engenza ukuthi ngikufonele namhlanje. Ufuna ukulala wena? njengoba uzalwa ke kusasa ngitsi ndangikushe nje nge happy birthday nje eli nawo wonke umuntu. ngitshunye laphana uma wakho laphana benolokhonjani benomakampilo no esihle bathi nje happy happy happy birthday. Uyabonga. Uthenjo antithuli nje angithi happy happy happy birthday kakhulu kuwe. Yiphi ingoma ongathanda ukudlalela yona? Yiphi ingoma ongathanda ukudlalela?

Hayibo, yenze njani manje mishini yami? Yenze njani mishini yami? Sike sibone masiphinda kanje. Senze jena. Sibone ukuthi izinto ziyalunga nani. Nansi mishini lapha nifuna ngiqhatha nengane. Hayi mishini ifuna ngiqhatha nengane encane ngoba kwase yami. Kingayini, kingayini. Sengenza ithembiso engaka ngomalume. Sike sibone ukuthi sayithola nalapha ningoma. Kingayini inkosi. Sengenzi tembi sayinga njengolume. Ayibo, ayibo, ayibo, ayibo, ayibo, ayibo.